karana ki arangi nui e tu i onai karana karana ki a baba tuanaku e tā aktua kenei. E rau tata boi a ngā tangata e butangari ki e butangatau ira. E rau vai e tera kupunga tā ngata ne ngaronga ki ngā au tapu a tāuri mā te a ki a re ua i whiti, whiti mai tera. Ki te tangi o tu tu tangi moke moke tangi manawa aru katauri. Tangi ai o ai ne pūte hui pūte ai o keiruna keiroro ke waho keiroto. Pūte ai o keiruna tātou katoara whiti whanau tau mai te mauri.